0: se wano ene ehay no wano one kania no na obi biara obe jina di one ma esum entono ene na eh kese esum no efri baby neba sa esum tu menu efri se seta sa esum tu menu ene yare no esum tu menu eduwo wone nam esum tu menu eduwo se ene nam na se obe ji yesu kristo edin kwa dia na wahuni se ampa wano ni wo sorry ene enkwano wono ni ene daso wono na tumi nyina e won won dia ampa obeyi wafisa esum etum na se edi na ba e han no emu
1: asempa fm
2: amen asamu e depo uti asempa 94.7 jumede e revival prayer time ase na wonye nim na why nim
3: na me ho popo
2: I also be enter some new ma to me bo
3: yes
2: ma to me bo je producer be pegam free studio me mpentem ko bebia o se why nim e to bit me show be nika say that dey be chada dey
3: yes
2: but enu me yesu ya ka che say why nim
3: yes
4: fa na dey be ko
2: why nim na ye be ko ko gya ye ho be po
3: yes
2: obi timi ko jie do se obe kanipe ni na ahye. Bare jumre ya kache ni parisa wonye nim.
3: Yes.

0: tie ye wo ye ni nyina ye dey bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: Muka se muye the headquarters of Oswa, Ewo Maimua, muye nukwarifo, nukwe, muka into muho keke. Obiara iti asempa, sanse. Asme pesu, ubisi ya bibiye tu wa mwabe ti kwa kore tiye. Tutano, obiara iti ya, niye biba mabasu. Muka se muye the headquarters of Oswa, Ewo Maimua, muye nukwarifo, nukwe, muka into muho keke. Obiara iti asempa, sanse. Asme pesu, ubisi ya bibiye tu wa mwabe ti kwa kore tiye. Tutano, obiara iti

yada wasi kana na na na na woni nyamia umaye die pano paye woni nyamia odi akoba bwa mina yetu yeka

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekọ. Training service and fitness ni na. Eso mi sa diso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di chia me. Monday to Thursday.

0: Wofa, men ti dia wo kan brabio.
1: Hello.
0: Yeah, wofa it you.
1: O ka se ti o ni papa se o bi se ni papa se. Da be ni bi ni ni me se na ko je ni se da o ko ti se ni ma bi su le o ye. Ni se be ni bi ni.
0: E ti se akwa ko bi sa bi anya ni papa se no ho ti se a wonyi si na. Boni bi enim.
1: E be ni bi ni.
0: All right, yeah, that's over. 0548955947. Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening.